And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se uve tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mongkwa Enye sa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu mu hwa Hey adi a chisumpo